ngingenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo selivukile timoni la nibabuzile basiyong

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinogonogo ha seyo mono mo tsisa.